The new Kiss FM, 8:12 in the morning. This is Kiss All Day Request right here on the new Kiss FM together with your on-air amigo Chico Loco. Good morning sa mga ka-Kiss natong naminaw karon diha sa may Maribohok, diha sa may poblasyon. Good morning sa mga Arangosa family and good morning to all our ka-Kiss nga naminaw diha karon sa may Dawis, to Annabelle, and also good morning sa atong mga ka-Kiss nga nangapi diha. And good morning sa mga friends sa natong nag-breakfast na mainit. And good morning sa ating mga friends sad nga nakaroon sa mga trabaho na nila, no? Sa mga opisina, sa mga tindahan, sa mga kakis nato nga naminaw karon, sa mga kamerkaduhan. Good morning sa inyong tanan. And good morning sa ating mga friends sad sa mga again sa mga kamerkaduhan, yeah, sa may Dao Public Market, and sa ating mga kikisa diha sa may Kugon and Manga Public Market. Good morning diha sa may Balut Store, to Bro Marlon Dilusa. Good morning diha, and good morning sa ating mga friends sad nga naminaw sa may Dalikyat Store, sa may 7-Eleven, and also good morning sa mga gasoline stations nga naminaw karon. Kusog ta diha sa may Ubay, no? Sa may Caltex, sa may Petron, sa may Mercury Drug diha sa may Ubay. Good morning sa ating mga kakis, atong mga amigo diha sa may Ubay Bohol. And good morning sa mga kakis at nato, no? Mga amigo diha nga nangibiyahe. Uban sa ilahang lakaw, it's a weekend Saturday. Kung sa inyo ang ganap today, amping lang gid no mga kakis. And sa inyo mga laag, mga lakaw. So, pag-amping lang and safe drive lang gud mga kakis, no? Drive safely lang gud mga kakis. And good morning to Jasper and to Michael of Panglao. And also good morning diha sa ating mga friends sad sa may market da sa may Panglao. Atong mga vendors diha nga busy na kaayo. And good morning sa ating mga friends sad diha sa may Bohol Prime Land and Amira Land Corporation. Good morning sa inyong tanan. Good morning sa ating mga staff. And also happy fiesta diha sa may Barangay Ubuhan, Tagbilaran City, and happy fiesta sa may Sikatuna, and happy fiesta sa mga nagfiesta today. Happy fiesta. And enjoy the celebration, mga kakis, mga amigo. And enjoy the music right here on the new Kiss FM. Good morning once again to Bro Marlon Dilusa. Salamat kayo, Bro Marlon, and mga Dilusa family diya sa may Manga, Tagbilaran City. Yes, mga kakis, no, mga amigo, if you want to share your favorite song, open na to ang linya 0938-809-2808. Or pwede sad, mga kakis, tawagi ko ninyo at 0953-943-7414. 816, another requested song. Gikan ni Annabelle of Dawis, Bohol. Song from Lil Mix with Shout Out to My Ex. Nganong i-shout out pa man ang ex? Oy, ex na nga ni. Good morning once again to Annabelle Desa May Dawis. Here is your requested song from Lil Mix with Shout Out to My Ex right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Virginia.
1: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mare, nanon man na akong kinugos nga gahilak man.
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
5: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
5: Ay, Mare, at tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol, kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
5: Oo, oy, higayon na dyan na niya, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Dr. Edwin Ventula. Pagsalig sa tatak Ventula.
8: Ako si Mary Ann Torres, 32 years old. Na detect na ko'y sis. Pag inom na ko, beetroot. After mga 1 week kuro, na-feel na ako siya na wala na tong pain. Katong irregular, irregular menstruation na ako, wala na.
9: So normal na yun sa imong regla?
8: Oo.
7: Tatak Petula, ikasaligan sa katawan.
10: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
11: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
12: Uy, pre, bili ba dyan ako ni mo eh? Ngarong habulo naman kayo sa mga bahay karon.
13: Pre, napisikrito ang itog anak ko ni mo. Sugod na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. Uglabaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mauna nga makatilaw. Tagbaw. Magpangita dyan, pre.
12: Mo ba, pre? In town, surti. Ikuasa to kapalit, ana.
13: Sige, pre. Ingnong tika. Pero sikrito ra na to, ha?
12: Sige, pre. Atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na. Kuyo, ginakuasa to kapalit, ana.
14: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol. Uli ba kaha, kontaka ang numero 0908-8960 0672.

0: Hi! Baling malasa, oy!
1: Unsa ka, Brad?
0: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
1: Unsa man imong ATM card?
0: Banknet.
1: Ano problem sa PHCI withdraw?
0: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
1: Abinay mo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
0: Mao ba?
1: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magali ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
0: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mawithdraw. At tumakustanhay rong hapon. Nya.
1: O, say nya.
0: Alamasag ko diha, bi. Para mintin.
1: Gamintin kag numero?
0: Sagoy numero. Mintin good. Maintenance ba sa akong high blood?
1: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
2: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation. Bye.

0: Formento. Ano sa mga siya? Huh? Formento. Oh, bahala na siya. Basta si Mark Jun. Kinabagtikan. Kinakusgan. Kinagahian. Diha sa Toyota, mga Jimegas and Jimegas. Thank you so much for locking in sa Kiss FM 102.3 sa walang hassle nga transaction. Smooth and easy. A lesson. O, contact dayo ni Sir Mark Jun Formento. Na dayo plugging agoy kalta sa sa kong sweldo. Sige, go girl, lalo. Thank you so much Sir Mark Jun for locking in sa Kiss FM 102.3 and sa iyang wife, sa iyang beautiful wife, sa iyang kid. Sige, go girl, lalo. Oh, for sure, nakarelate good ani si Kuan. Si Mark Jun ani. Kausas mga siya sa mga Kuan. Mga dancer sa Tagbilaran, mga kabatchmate niya si Chris Julius Junson. Mga millennials. For sure, what naga all I ever wanted, good ni sila. Oo, oh, mga nilang solis. Masali ni sila sa mga pioneer sa kung... Correct me if I'm wrong, ha? Oo, sa ganin ni... Kuan ninyo ang dance crew sa una sa mga pioneer sa mga dancers sa Tagbilaran, Sir Mark Jun. Pasang akong pagkahibaw si Kuan. Si Chris Julius, pioneer ni siya sa Technotronics. O, lagi, usa din sa mga... Mga naunang duyan. Naunang tabyog sa duyan sa mga Technotronics. So tell me what to do now. Pero karon murag mo bangil na yun ang bilbil inig sayaw. Sakit na sa hawak o sa kutu-kutu mo sayaw ning atong mga unang mga tabyog sa Technotronics. Pero wanag yun. Diri mga nangabitik ang ilang mga asawa. You're the one. Thank you so much for locking in to Kiss FM 102.3. This is Kiss All Day Request. Call me up, dial me up, para ma up at 0952-943-7414-0938-809-2808 or stung Viber at 0952-624-8804. Tell me what can I do. You're all I ever want. Kiss All Day Request. Asama ninyong fiesta karon for sure kay Baljo ko. Sa tanan mga patron saints sa Antonio de Padua. I think sa Ubuhan. Sa Buol. Kaway mga kaila diha. Oy, shoutout naman dyan. Kaway-kaway naman dyan. Okay, gusto na ko mo soundcheck sa tanan mga crispy nga lechon. Hernade ko event, oy. Grabe bubog sarado ang ato ang mga event hosting. Oh, basta June, no? It's a wedding ko, Andyon. It's a wedding month. Pero ambot og try ko og pamiesta dito sa Ubuhan. Sa United States of Ubuhan. Kay sa sagbayan ko karon. Atong hagwa-hagwaon ang atong mga bisita sa sagbayan. O, di basta-basta. O, Sagbayan Cultural Gym. O, Sagbayan Cultural Center. Ito ang event later on. So, good luck. Gabi, naghagwa-hagwa po gusmithi mga friends na to from Russia. Kauban sa Happy Weddings Bohol. Sige, go girl. Lalo, manginabuhi ta. Palabian mo na ito, adlib, uy. Sige, go, girl, lalo. Philippine Standard Time, it's 9:45. This is Kiss, All Day Request. Kaupan siya ng Jumego, nair na si Haley. I-upset ko, be. Back,
1: I lit up the airwaves. Here is my request. All Day Request. I'm Malu at CPG East Avenue. Mr. DJ, may I request Terminal by Rupert Holmes.

0: Virginia.
1: GTX 500.
2: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. GTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa GTX 500.
1: GTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Hala, ka-nice.
1: Wow, nice.
0: Ka-nice ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
1: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
0: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
1: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
2: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
1: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
3: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
6: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay na yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
7: Escape to Italy right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: Hoy Marie, may ganun ka mo tunga oi sa atong cluster meeting ganina, nga ikaw raman ganit tong nagpahinom-nom nako.
1: Ay Marie, dito ko sa BWUI oi, nagbayad ko tubig ba dito?
0: Dugay tao ko nakagawas kay kinadaghana na mayad.
1: Wa man guna ko mabantay eh, nga adyo naman di ay karong adlaw. Nya basig maputlan nun niya ko ba? Haso, nakaayo.
0: Tay pa Marie ha, wade ka makahibaw. Na pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
1: Sagod eh Marie, usay-usaybot pa sabot ni mo sa payment partners ba?
0: Ang payment partners, Marie, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Marie?
0: Ika, Marie, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usap sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa BWUI na imong bayaran. O dawato nila, Marie, katurang bill ha? Nga wa pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghama na nita og kapilian, Marie, na di na kinahanglan mo ato pa sa BWUI office.
0: Nakapagod, Marie, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Marie, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWUI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWUI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa biz portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone, kaya di na kinahanglan na mo na sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
1: Padya ka, Mari. Mau ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
0: Ito tako di ay na. Tinuod na Mari, oy. Nindot kayo. O naman gani na nga akong gibuhat ron. Kung nasa ang pabor ng bangko o ang establishmento sa ako mga lakaw, antura po kong mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawa na ko ng ilang programa sa radyo, Mari. Gisigyan ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWUI araw paghatag udog ang sebisyo araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayran.

0: kids all day requests.
1: Radio Kiss FM 102.3 1:36 in the afternoon, mga kakiss. Kiss all day requests. It is beautiful Saturday weekend. Happy weekend sa ato mga kakiss na dori ha. And sa tanang mga frontliners, yan aminaw sa karon. Yes, good afternoon. Good afternoon sa tanang mga taga Kalape, Butika ng Bayan. And sa tanang mga bagong branch nila nag-open. Sa ato mga smiling diyan ang mga staff. Sa Kalape, Butika ng Bayan, good afternoon. May papaminaw di ay and sa tanang mga kakis na doon. Sir Floro Ringka and to all our friends na kinaminaw karon ni Konseal Blongblong Ringka. Yes, good afternoon sa tanang mga kakis na doon sa Unitop and Unicity, Novo Jeans, and sa W69 Sports Apparel. May papaminaw. And to Kagawad Marlon De Lusa and to Ati Maymay sa Balos Store sa Manga. And happy fiesta sa tanang mga nag-fiesta karon si Katuna and Ubuhan Tagbilaran City. And murag sa ubang mga lugar karon nga nagi-fiesta, happy fiesta ni yung tanan niya. Enjoy lang ha, ibutang lang sa tiyan diretso ayo sa ulo. Kung mga nag-inom na to diha, kung mudyo di na kaya mag-drive, ayo lang taon mo pag-drive para safety. Makatulog sa mudiha sa inyong gipamistaan. Diya, skilid lang sandig para safety pag okay na, pag nahuwasan na mo. Amping lang mo kanunay ha, ito mga mamistahay na to diha. Yes, at tara mga kakiss na to diha. Nga naminaw karon sa iChoice Optical Shop. Yes, sa Doc Angel Plaza and sa RC Engineers. To Engineer Arman Lozada, good morning. Good afternoon sa tara mga kakiss na to diha. And also good afternoon sa ato mga kakiss po diha sa Shopper Smart, Justicore Building. And to Jed Obedo, Obedo Boarding House sa May Dampas. And sa Eric Jude Water Filling Station and Ice Cube, good afternoon. And may papaminaw dahil po sa ato mga kakis diya sa Paso ng Restaurant Payag and Sayas. Good afternoon niyo yung tanan diya. And ato mga kakis dahil nga naminaw sa karon. May papaminaw dahil may hapon dahil sa ato mga kakis po diya sa Buol. To Engineer Ondoy Bacamante and to Byroni Tandok. May papaminaw. Tanan mga taga barangay officials, barangay staff na doon sa barangay Buol. And to Kapitan Joel Ibao, good afternoon. And ato mga kakis, mga drivers na ito na biyahe karong mga orasa. Yes, salamat guys sa pagpaminaw. More music mga kakis, 1:39 in the afternoon. Kiss all day requests.

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
2: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
3: Ato ang health tips karon alang sa mga arthritison og naay gipangbati ngulngul sa lawas, og ang atong buhaton is ato aning i-utilize ang kining gitawag breathing or deep breathing, or dapat active gyud ang imong healthy breathing. Daghan kaayo ang sa kabising maglisod or wala nakabantay kung nakaginhawa pa ba sila og lalum-lalum. No, ang uban shallow na kailang breathing, labi ng uban huot na kayong pantalon, ang uban na concentrate kay silahang mga trabaho, ang uban naging slouch na sila, ang uban nagbako-bako na, ang uban nga nag wala gyud nag pagawa sa ilahang mga tiyan, kumbaga nagbaliko ang ilang lawas nga naglingkod, nagatubag computer, daghan pag mga position nga dili gyud maka plaster o dili ma-plaster o wala ma-plaster ang ilahang diaphragm para ang aunta ni siya mo-support sa ato ang baga para maka-ginhawa kaayo ang ato ang chest area. Now, balik ta, deep breathing. Sumala sa pagtuon ni Dr. Frederick Kahn o si Dr. Daniel Simmons o si Dr. Howard Weinberger, no, dito sa UCLA and the Los Angeles VA hospitals. Nakita na dito nga ang mga gipang arthritis ilahang gibutang sa kining tank ventilator kanang gitawag iron lung, nga pag isulod ka diri nga ventilator or machine man na siya, dili ka maglisod og ginhawa, makatabang ka. So sa mga ilahang nakita nga panahon nga insakto lang yun ang ilang breathing, nawala ang ilahang ngulngul sa mga arthritis. So, nakakonclude ning mga research nga ang insakto yun nga breathing yun sa lawas, sa tua, makatabang ni nga makapataas sa imuhang endorphin. No, mao man ni siya ang makatabang ang endorphin pinangga. Pag nag-deep breathing ka, no, mutaas ang imong endorphin, kanabitang mubati kag maayo kaayo ang imuhang paminaw o neurotransmitter na siya nga makatabang nga i-stimulate niya ang kining good nga feeling good chemical para ma-relieve ka sa imuhang ngulngul sa lawas. Kasi ang endorphin mo ni siya ang combat usab sa mga ngulngul sa lawas. Gani ang deep breathing, mga pinangga, yapong i-stimulate ang lymphatic system. Ibig sabihin, pag mag-deep breathing ka, mo-detoxify. Pag ginhawa pa lang nimo, mo-limpyo na ang imuhang system, mo-detoxify. Gani sa base ubang research, ang breathing, iyang i-release ang carbon monoxide nga importante gini nga magkawas ito ang system. Unya, 70% sa nga manggawas ang imuhang hugaw sa lawas, carbon monoxide, unya sa mga toxin sa lawas, is ang breathing. So, importante kaayo ang breathing binangga. Mabitaw nga, siya day ang tigtang-tang kaayo, 70% sa hugaw sa tuang system. O ang 30%, diri na mogawas sa tuang paglibang o sa tuang pag-ihi. So ayo kalimot ha sa pag-inom sa
4: EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kompleto mga pinangga. Gikan sa pang-nourishment, gikan sa mga anti-inflammatory, gikan sa mga B-complex vitamins, minerals, gikan usab sa mga phytonutrients, mga phytochemicals nga muak sila as antiviral, antivirus, antibacterial, antifungal. Inom mo humal pamahaw.
3: Aron lami ang pagtulog o pagmata sa pagkaugma. Gaan ang paminaw o guwaan na yung mga gibambati, mga kabuhi-kabuhi, matangtang na. Mga batan o ninyo mga anak o mga bata yung mga nagpaim na po sa Makabuhay Plus Herbal Capsule.
5: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
6: Basta healthy, happy!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
1: Adriano Saradol, sa Tayucani, 61. Ako itong nag-check up nimo sa una. Mga upat ako kabulan gamitin sa imong vitreous o ionic test. Kondisyon na kayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnay ba tiyo na ngayon mo gamit o vitreous o ionic test.
0: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.

0: Chicks 500.
1: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Bag!

0: DXL Makabuhay Health Hour.
1: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang DXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po sa mga napapaabot ng inyong mga katanungan, ha? Especially ang ating Makabuhay hotline number 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At tadako po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng karamihan, which is our texter segment. We have our texter, Doc Glenn. May dementia po ang nanay ko. Napadalas na hindi na po niya maalala ang pangalan ng mga anak niya. Hingi po sana kami ng advice pa paano po matutulungan po ng EXL Makabuhay Capsule, at may mairerekomenda rin po ba kayo para sa brain health. Melly from Mati City. You know what, no? Ang dementia ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ay nagkakaroon po tayo ng decline sa memorya, pag-iisip, at kakayahan sa pang-araw-araw na gawain. Isa sa pangunahing sanhi po dahil sa oxidative stress at inflammation sa brain cells. Ang EXL Makabuhay Capsule ay nakakatulong dahil po sa turmeric at cinnamon na isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule, na meron po silang anti-inflammatory properties na tumutulong na bawasan po ang pamamaga po ng utak, na mahalaga para sa brain health. Pangalawa, vitamin C at B vitamins na tinutulungan nilang protektahan ang brain cells mula po sa oxidative stress, at pinapabuti po ang energy metabolism para sa mental clarity. We have also ashitaba at malunggay na isa sa mga key ingredients po nito, na may natural nutrients tulad po ng iron at calcium na sumusuporta para sa nerve health at brain function. Makabuhay Vine na isa sa mga mataas na level ng adaptogen na tumutulong sa stress management at pag-regulate po ng immune response, na konektado mismo sa brain health, ha. Ikayatin po si nanay na magkaroon po ng tamang dieta, lalong-lalo na ang pag-consume ng omega-3 fatty acids tulad po ng isda at nuts, no? Paglaan po ng brain stimulating activities tulad po ng puzzles at memory games. Panatilihin po maging active po ang katawan at isipan sa pamamagitan po ng regular na exercise, and of course don't forget the social interaction. Uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 3 times a day before meal. Sabayin niyo rin po ng EXL Makabuhay Black Coffee, isang tasa tuwing umaga, para sa karagdagan po na antioxidant support, and of course dagdag din po na adaptogen properties para maiwasan po yung tinatawag nating cognitive decline. All right, we have another texter, Dr. Glenn. Matagal na po ako may eczema. Makatipo at minsan po masakit po ang balat ko. Ano po ang pwede niyong maipapayo para po dito? Venus from Puerto Princesa City. Ang eczema ay isang uri po ng kondisyon ng balat na may kasama pong pamamaga, pangangati, pamumula, at even rashes, no? Para itong dulot po dahil allergy po kayo, dahil sa pagkain na kinakain po ninyo na matataas sa histamine levels, no? Na pwedeng mag-trigger reaction ng ating katawan. Sobrang dryness or even problemado rin po ang immune system. Para mabawasan po ang sintomas, kinakailangan po ang anti-inflammatory, antibacterial, at antioxidant support. Ang EXL Makabuhay Capsule ay tumutulong dahil may mga natural anti-inflammatory properties po ito na nakakatulong na bawasan po ang pamamaga po ng balat. May antibacterial support din ito na tumutulong na iwasan po ang infection. May antioxidant na tumutulong na i-repair po ang damaged skin cells. Dagdag pa dito, no, ang EXL Makabuhay skincare oil ay direktang pinapahid sa apektadong bahagi po ng balat para mas mabilis po ang ginhawa. Wellness recommendation para sa mga ganitong klaseng uri na kondisyon, magsimula po kayo uminom po ng EXL Makabuhay Capsule. 1 capsule 3 times a day bago po kumain. EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day, and then at the same time EXL skincare oil, ipahid po diretso sa apektadong balat at iwasan po ang mga triggers po ng allergy. Panatilihin po maging malinis at hydrated po ang balat. Kaya po mga kamakabuhay, bago po tayo magtatapos, gusto ko pong ipaalala na ang kalusugan ay isang biyaya na dapat po nating inalagaan sa araw-araw. Sabi nga nila, the first wealth is health. Totoo po ito, dahil walang saysay ang tagumpay kung wala tayong lakas sa ating katawan. Tandaan din po natin, your body hears everything your mind says. Kaya maging positibo tayo sa araw-araw, alagaan po natin ang ating sarili at gumawa ng mga tamang hakbang para sa ating kalusugan. Sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 7 to 8, ang pagsunod sa Diyos at ang pag-iwas sa mga masasamang nagdudulot ng ating kalusugan sa katawan at lakas ng ating mga buto. Magtiwala tayo sa ating pumay kapal, samahan po natin ang tamang desisyon at tiyak na makakamit po natin ang mas masigla at mas malusog na buhay. Salamat sa pakikinig, and always remember, health is a journey, not a destination. Kaya stay strong, stay blessed, at magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. Sa tulong po ng EXL Makabuhay Products, kasama niyo po lagi sa inyong journey tungo sa mas malusog at mas masayang buhay. This is Dr. Glenn Sanico. Always remember, stay healthy, stay happy, and God bless you all. Maraming salamat po, and this is our the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
0: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. 102.3
4: Time Check, brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Manzasa Seaside, at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
6: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko. Nga, laon niya. Basaluyan jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba o? May bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib!
7: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
8: Bisag asa kadapi, ni ining kalibutan.
7: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
9: Balik sa buhol, balik.
7: Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
10: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Jerry's Restaurant and Bar, located at the 4th floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Jerry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Jerry's.

0: Chicks 500.
1: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, Busaka Customer Development Manager.
3: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Diri ko believe.

0: Hindi na mag-start yan. Pwede pa kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng tabong? Spaghetti? Patitocini? Banana cube? Nilagang suso? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapoy? Broccoli? Peanut brittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimparako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut kisses? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukopay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun. Lecheflan? Kalderetang kambing? Pinatoyong itlog ng kabahay?
1: Kiss Saturday. All day request.

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
1: Adriano Saradol, sa Tayucani, 61. Ako itong nag-check up ni mo sa una. Mga upat ako kabulan gamitin sa imong vitreous o ionic test. Kondisyon na tayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnay batiyon, ang ayod mo gamit o vitreous o ionic test.
0: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.
2: Hay, nabaguhan lagi ko nimo.
3: Ano man han?
2: Nikus ka lang kagali. Unya dugay og dili makatamlay. Wala jud ko gilaay karon.
3: Oh han, tungod sa ginom nga rice and coffee, healthy na, pampagana pa.
2: Mao ba han? Sige, pagpalit og daghan na ha. Ayaw pa urat og stocks ana. Happy kay ko sa imong performance karon.
3: Basta rice and coffee ang magpartner, happy.
4: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol.
5: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
10: Halina't magmakabuhay.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
13: Ang

0: Virginia.
1: Si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragyod ko sa MX3 ni Bilib. Diriragyod ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
2: Usa, duha, tulo, pat, lima!
3: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara, happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

apoy. Tumalo na tumakbo hanggang nagarating sa meritiro. Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, nagkakatakot eh.

0: sa to. Taas man.
1: Bakit ka maminaw? Bangunan. Unya kalit ni hila ka. Ang buklano na unsa ba? Natahap ka sa akong gugma. O sige.
0: Ah. Din sa din liyo, cry and cry. I don't know why, I don't know why. You suspected my love.
1: Wow! Hindi ba sila? Tuhu-i-u akong pinili.
2: Okay na.
0: Please believe me, oh my selected.
1: Oh, sige. Sige. Pag-utlan ka ng inabuhi.
0: You are the boundary of my life.
1: Hey, okay.

Yes, yes, yes. The Kiss 102.3 FM at Tagbilaran. Majung Bunta. Yes, kumusta ang tanan? And pizza 14 na sangadya sa ato ang bunan, syempre, sa Hunyo, mga kabisdak. And welcome once again sa itong programa ng ato pag-uban-ubanan sa Sayos Kabuntagon, ang Bistak 102. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, number one FM station, Majung Buntag na tanay. Salamat kayo sa inyong pagbinasdakay sa itong programang Bisdak 102. Yes, and of course naman, Majung Buntag na tanay sa mga namin na natunaw sa kapaganinang sa Iska Buntago. Kauban lang, of course, ang atong kinahang programa sa sayo sa kabuntagan sa alang Domingo, ang Bisdak 102. Saan sa naman? Ito ay ng butangan. Kana. Yes! Ito na rin ibusdak mga kagalaan. Siyempre, sa ato ang mga radio. No? Kana na si Ate Jing Maragbanches. Yung pagbalik mga maling mga padim. Yes! Nang ng aligri ng takanunan. Sa kahanginan. Siyempre, sa yung mga karadiyuhan diyan. No? Laban, laban. Kumusta naman? Ready na ba tayo sa ato ang gitawag o atong istoryahan na ba? Ana na ba? Yes! Ato na ng istoryahan. But anyway, gusto ko nga na ay mang boost.

0: Yung kagay na gano'n kay live na live ta sa itong pagka guys ato ang webpage ang www.kiss102.3fm Bohol. Yes, and you're live parang why on dang ating vocal na ang mga tulvig. Patutuan yan ang mga bata diyan, no? Kaya nang mata na na diyan, no? Sige. But anyway, dito ka naging salamat once again sa iyong pagpaminaw. And maasyong buntag ka na sa tanahin. And live gapon ta sa itong FB page. And maasyong buntag di ay ni Medwin Inting. Yes, ganami na karoon. Diyan sa may Kandait Dampa. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw. And of course, happy, happy listening sa mga naminaw na ito. Na labi na sa itong mga drivers yan, no? Ang kasayo kayo sa Kamontagon. Na masahiro nag-US. So anyway, good morning kaninyong tanayan. Isa sa mga drivers na ito ang alamin. Naraman na, no? Ang pagtingog sa mga candy. Diba? Lavarn. Anyway, isa na po mga naminaw na ito rin. No? Nga sa'yo kaayos kabuntagon. Nang mata na. Para manimba, of course. Yes. Matong obligasyon. Hindi ito makalimot mga kaigalaan. Parang delete. So,
1: istorya eh.
0: Kano. Yes. Pinahanglan sa ripa magbinagay itong mga kawaitan diyan, no? Anyway, manalangin sa gitpunta, no? Anyway, of course, syempre, sa mga baga o guwaet. Kano. Nang mata na gud sila, of course. And hello day to Amora Malu. Ayan, hello and shout out from Amora family. Nga na rin yung karoon. Ayan, di po kalimut mga kailangan, no? Nga to ang mga naminaw na karoon sa Tays Kabuntago na sa tak ng alas 7, 2 na mga kailangan. Siyempre, nga to ang mga Muslim brothers, of course. Nga naminaw na to diha sa my Muslim village sa Taloto. And hello day sa ako ang brother dihan, no? Nga si Mr. Omar Sultan sa mga Sultan family dihan sa may Muslim village majang buntag onya, onya, onya, onya, onya atong butangan ang mga nangahubog dihan sa barangay Ubuhay kay na buntagan. Gusto mo gina happiness bigyan kayo naman ng itaga eh diha no kay pista ba ako ayon no sa kabibuhan diha sa may parang kay Ubuhan na happy happy fiesta kanyang tanan diha laban laban ng gitara ng Dapita no labi na sa ato ang kinakwesga na itong barangay kapitana diha no yes of course yes yeah, barangay captain Mary Jane Ruiz Maris Mamani happy happy fiesta ang buntag di po sa mga kaigagawa din. Labi na siyempre sa akong ipamistahan ganina, no? Ay, gabi hindi. Ay, yes. Sa kadlikit magpamista, of course. Yes, sa akong mga kaigagawa din. Hello day to Ate Zoling. Abad yung buntag kasi may ubos. Isang din nato i-gringit. Si Uncle Junior. Yes. Malaban. Hello day, Kaz. Suzette. Yes, Sarada Trumpata.

Yes, yes, yes. Salamat kayo. Hi, Holly and Mayang Buntag and happy Sunday. Listening diri sa Manangal, Dalaget. Yes, sa mga taga Dalaget ng Anamino karon, no? Sa mga Odiong family, Orok family, you're welcome. It's my pleasure, Nins. Sipol Vida. Yes, yes, yes. Well, anyway, nagkaling salamat once again sa iyong pagpaminaw, ha? And live, yeah, punta sa itong FB page once again. Kabisda. Sala, sige, ato nang ibusda. Kana, ato nang busdakan ng mga babuak, no? Ang mga basag, mga botsinol, yan. Katong mga nangatulog, pwede mga pangmata, na pwede, oy, kay ato na lang isyagit sa kahanginan. Ang inyohang mga mihal, ng mga kaigalaan. Laban-laban lang. Takas na nasa, alas 7:04 na. Yes. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw.

Alas 7:05 na mga kabisdag. Kung parayang gapon na namino sa itong kinaha, mga numero unang favoritong Kiss 102, your boss number one. Salamat kayo sa mga nakabusdak na o nakadasok sa isa kabuntagon. Maadyong buntag na binato mga empleyado ni ano nga. Padulong na sa ilang mga trabahoan ng bisag Domingo, of course. Natural flow. No script pero wad-wad lang gihapon. Ana ra ba na sa way paglangan. Ang importante, buhi tang tanan. Diba ka lang sige. Butangan na to at to ang birahan. Para syempre, padayon ng atong adlaw sa Domingo, mga kabista. Laban-laban!

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
2: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan.

0: Nauliyan na ka, ma?
1: Wa pa.
0: Nauliyan na ka, ma?
1: Wa pa.
0: Nauliyan na ka, ma?
1: Wa pa.
0: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
2: Kung naaisipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian. Mag-Neo Zepp Z Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
0: Nauliyan na ka, ma?
1: Gahapon pa.
0: Ah, kuya, waoy!
2: Basta Neo Zepp Z Plus Forte. Karon na ay zinc. Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neo Zepp Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Time Jig is brought to you by Ryzen Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Ryzen Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
5: Basta na ay hilanat,
6: dapat matik. Ibay Jessic.
5: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaa.
6: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik. Ibay Jessic.
2: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dire ko believe!

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka, SRP!
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: Undiscarding bisdak, ana.
6: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
6: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: Rexino Forte!
5: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
6: Rexino!
5: Mas paspas balat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Enjoy the music as well as your dreams. And take us inside the last 7:49 Kaban Chago. Yes, Kaban Yapon Yasin. Kanan. Anak, no, ni buhagay na kasi Ate Jing ang marag baji. Ate Jing ang marag kunog baji, pero ang tiil marag laki. Pwede bukaw na inyong kape dahil imna na ninyo, no? Well, anyway, sa itong pagbuhagay, syempre, sa ito ang mga gipangbusdak niya, no? Sige. Para marahin bukaw lang ganun yung tubig, no? Saan na, yung buhagay na, yes! Pag-uwat sa in-town, kanyang buhagay ng mga messages din, no? Para, syempre, ito yung shout-out. Shout out once again, of course, ni Jonathan Abadingo. Good morning, Ate G. Laban lang kita ng lapita, di ay, no? Kaya, syempre naman, di sa may parking boy, di sa kanang, kung ay, no? Di sa may city square, yeah. Salamat ka ayo, Jonathan Abadingo, no? Mula ba na ka ayo di sa may city square, of course. Yes. Laban na good time, yes. Anong lapita? But anyway, of course, again, salamat once again sa mga namin na dorihan, no? Labi na sa ito ang mga drivers na dorihan, no? Yes, lajong bantal. And also naman, labalaban kayo dihan. Greet ko na sa mga Abadingo family sa may Kogon Parokotso. And I would like to greet happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Yes, happy birthday to my cousin John Aldalida watching live from Barangay San Isidro. Yes. Happy birthday. Ayan.
1: Happy birthday!
0: Ah, divine! Yes! Happy birthday to John Aldalida, of course. This is my Barangay San Isidro. Kaz, happiest birthday. And also, naman, di ay good morning and shout out watching from Purokdos, Daotag, Bilaran City. Yes, si Arlene Malnegro. Nang buntag ni Madi Arlene. Yes, and also sa mga Malnegro family. Yes, sa may Purokdos, Daotag. Alaminaw karo, no? Mayang buntag. And also naman, good morning. Siyempre, di sa may mga Sagi family. Okay, Lordy family, di sa may Barangay Tip Ngayon, ikambog ni mo, ubuhan na dajon. Happy fiesta, di ay, of course, to Ati Landa, to Ati Aiting, and to Tia Sinda, ni Baloy Loy, yes, to Suzette, yes, Sarada Trompeta, of the young family, and also naman, hello and welcome home to Uncle Olo, yes, ni Ate, and hello di ay to Ate Suling, salamat ka ay, salamat yung pagkaon, no, and of course, Uncle Junior, and syempre, kasi kinakwas ganun ako yung agang

0: And of course, shout out day, of course, to Atimila Alfarera, sa mga Alfarera family, sa mga barangay San Isidro. And also naman, to my best Reg, to my best Gemma. And also naman, happy listening also sa tanang mga G-girls na all over the world. To Isabel Monton, sa mga Monton family. To Emily Alfarera, of course, sa my Hong Kong. And also naman, sa mga Aliera family. Hello, I also to Maricel and welcome home, of course. Sorry, Jud Kaiwan, na hindi ko ka-attend sa birthday sa imuhang daddy ni Daddy Elik, no? But anyway, salamat kayo sa pag-imbitar. Yes, and syempre naman, ako rin pasalamatan ang ato ang mga kagalaan, mga kapamilya, of course, sa ako ang pagpasalamat sa akong pagsubo, no? Na pagkawala sa ako ang mother dear, nga si Madam Ramona, nga I used to greet her every Sunday. Pero wala ito nag sa langit na minaw na ako karoon. Well, anyway, of course, thank you so much once again sa Abel family, to my Ati Marlin, to Karen, to Kathleen, to Carissa, to Katrina, and to Kyle, and to Uncle Dudong. And also naman sa HDC Car Wash and Cafe. Thank you very much. And also naman, thank you also sa mga nagtabang, of course. So kahit pagod sa una, of course, to my auntie Mimili, of course, all the way from Australia. And also naman, thank you very much also to a baby, yes, and to Wellmar, ayan, salamat kayo. And also naman, happy listening di iPod. Og salamat po kayo si Mami Lawrence. Yes, si Mami Lor. Mangunahan sa pagpangaji. And also naman to my Mama Dory, Iharis. Salamat ka ayon. Og sa ako mga kasilingan, of course, ang ato ang Cluster 10. Nga busy kayo nagtikaw-tikaw sa unsay mga aktibidades, of course. Na ati Antinet. Yes, mga Ogat family, ati Emmy. Yes. And also naman to Valias family. Hello, Chocla. Ayan. And also naman to Juju Tarambolo. Ayan. Thank you so much. Salamat kid kaayo, no? Sa tanan-tanan. Sa tanan-tanan mga tabang at rin. Tia Magding, sa mga Tanupan family, sa mga Inkog family, Alturas family, and sa mga Sala family. Thank you very much. Sa kanunay, of course, na pagtambayayungay, no? Sa kalisod man, sa kasakit o kalipay, salamat! Yes!
1: Aray ko!
0: Aray! Aray na siya rin, no? But anyway, panayon tayo sa ito ang pagpaminaw, mga kadbisda. Ano siya, 47 na. And hello din, and shout out, no? Ni Barbea Betty Lagura. Ayan. And aminaw karoon din sa mga Petron Corellia. At ang mga gas station yung lagubug, butubuchil, mureg, ubu. Yes! Yung kagay na saan. Sa ito ang mga Petron gasoline station. Labi na sa mga Corellia branch, no? And also naman, lagubug, butubuchil, sa may Petron CPG for sure. Sa may Petron Maria Clara. Yes. Sa mga gasoline station yung nakabackground ng KS 102.3 FM. At yung buntag sa ito ng mga gasoline boys and gasoline girls. Ana rama na ipabuhagay kana. Yes. And Brian ta sa tubig pa minaw, no? Sa to ang programang Bisak 102.

0: 8 minuto silang. Jadi pemakanan 8 mga kabisdak. And yes, salamat lagi once again of course sa pagpaminaw, no? Yes, sa my Corellia Petron gas station. Thank you so much. Goodbye. Also naman once again Arlen Malnegro, no? Ang aminaw karan. Thank you very much.
1: Whole place feels like a celebration.
0: And also naman ni JB Alan Stadlan. Shout out watching from PLDT Dampas. Good morning, Sir JV. Magpunta niyo ni more powers na ito ang mga staff na doon niya. No, and a blessed Sunday. That's my PLDT. Yeah. And shout out to, of course, speaking of PLDT, hello di ay to Mike. Ayan. Or sa kong cousin dear. And also naman si Eman. Nag-opening kahapon, of course, to Miss Donna and to Kuya Philip and to Yummer. Shout out. But yeah, no? Blessed Sunday kanino. And also naman, happy listening also, no? Wang buntag sa mga gagawin kasi Lorelai is picadera of sa iyang iyaan ko na sa Ilog Ponce, Laguna. Salamat kayo. Gika ni Arlene Malnegro. God bless you to Arlene. And of course, naman ni Dr. Ronald Inting Pumatong. No? Yes, sa may mansa, sa may buntag niya, Sir Ronald. And blessed Sunday sa mga Inting Pumatong family. Salamat ka ayo, of course. Sa may undang kapaglantaw, pagbisita, kapag pagpaminaw sa itong programang Bizdak 102. Yeah!

0: Yes, yeah, so my gasoline station. Good morning. Asa ba nang gasoline station?
1: Yes. Midnight Blue.
0: Napadong sa imong kasing-kasing, Mark Juan. Nice to mga gasoline station na naka-background sa Kiss 102.3 FM. Adyong buntang niya diyan. Habi na ginag alas 8 sa mga 4 minutos na lang. Sali pa mga alas 8. Sa dito mag-commercial, magkailangan. Yeah, salamat kayo once again sa pagpaminaw. No? Sa ito ang kinaham kara Domingo. Hala, sige. Ato lang na siyang idasok. Di mag-uol ka o bagol. Parang may bagol bol. Ipadasok ni Uncle. Para atong butangan. O atong ibus dyan. Kana
2: aray ko.
0: Sa ito mabusdakan niya. Ano, bahala na lang yun sa dihadapi. Chan. Angel Stars Salon Dengan na Mina Padato Karanihana. Salamat guys. So makasalinganan Padato di rin. Oh, Isaac Works. Kaya siya naman na ang ato ang Layer Vita Salon. Yes. And also naman dito sa my St. Raphael Pharmacy.

stay strong. Yes, alle siete 57 na para the vibes stay strong lang sa mga kikikoma. And sige, pinakaya lang sa namin yung nakatong i-buzzak lang at so ang mga ipa-shout at ng mga winahaw sa kinabuhi para di makaihi. I-shout out na yun ito ng mga madig mga padi. Ang halad, sige. Laban lang kita, Brian ta. Sa itong programang Bisa Kuwena Wachu, dilisan ninyo.